Ñan de pura hei ha ñan de yeroku, umiwa ha e de taye waka, no ye oiwa inara ka e de, ha he ea suba ire te ka aguisha, o para ite o mohesa inveba ñan de rekohan.

ñande pura hei ha ñande yeroku umiwa ha e detalle waka no ye oiwa inara ka e de ha he ea suba ire te ka aguisha o para ite o mohesa inveva ñande rekohanda.